0: sambisi pa barapa tokoramba ton na mana so bazan mer ne paluwa ya ton moto to lumsa da lum tomne wakat kanga ton zakali ngada fa kamba antal kon ko ramande ne koma ton na yisib la fa zakama la ba zakayi lemde lumsa do ta ton de ton sira loi la soma nge pour wakat la wakat fa la hina yile to lumsa do tay soma pam ko ton no lumsa ya ton moto on pekka wakat la wakato anu fa ya tu ata tabo lumsa do ta hawari moto elix en fa sur le peke la dade ko do javerli wala o mon peke ham pekan sa beri adra masam da yarra wintuwe hammi kameta panorama cher dama te ton tiem te sin musambi si parbara pa remi met tulu patun te ton panangandu sadu tapuwa adman morogre te paluma kudama rum saluta ya buni hinna ko tonno na yirete paluma da pan tonni o ni se nyam ci rama maha ya minisi ni hanjet la fa wen na zuram kose.
1: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur...
0: Togolimba, tonna essayé mon combien savoir baba atum son panga na wuro de dumtum wakat kanga dire ning sun bot ko nam ni sun bot ko am kon ko am fa ala tom is na wuro de tiebe na wuro de ning tom de ene ala tom de ke yarlo ne ara ngabe be fa na wakat lo wakate na essayé ko na wuro de pam tom ndum tonna essayé ko na wuro dot ne ko ahna tom ya lebe tom ngul tom soma ya alo ya sobo ba tom bot fa sur le pek tende de ko deja vel wala o mon nam pek o no o menga tom sir de pek ko le tu yat enfin tom ya pek sia sia ma ko tom yarro ma asmo tende yarro muntu ya ko do sia ke tom de kle ndwe ngabe ya je mas ma ko pam sia ma ko tom sia tende bas ke na ngul chi vanyan ndum tom to ro pe to ko tom ko ga nan ngul dot na ngul du ga etile ko tom bo ka modro etina sia mo ga nan ngul dot wakat wakat fa ka sawala abu mi hun ko na ngul du wo abu mi hun na ko ko som soma na sia mo ka sawala ko pam fum ko ni so nyam ki lo mo ma hanan ala piste ni hinut la fa we na no zona mantis
2: to jirbe hendi nar chilli am fay wala ise fo maga so wala to ni mo maga so wala to ni mo gono kati fo gono kati hemari zo doro mo don no kan agbor wi ya dun ga halir ga bayr mahallasi irma gune zam kredi ranir go nan kul ka harzi bay go imi munu imi star mi gor chan sira aban ni ga du bangizi am gono imi ko ka kete da barkan na imi nori ira to wonu ban ni ga yi hen ka hallasi so wala to ni mo aban ni ga ar chilli ki nir sedin imi ga yi ga ya hanno waino kwanni asbar ganji ban kanna arkillara wani bandaga wata kulkan arkilla ziwi handi hinzu kuru bar gini ka nyumke fallo ba ga nyumo ba sa nyuma da omo ba sa nyuma da o de javel yani ga safi na kanu nyumun da nan nyume da inda nan ga nyumun da a bandaga da kwatu ni gini ko gata ta alkul sara ni mo bai ka hemari zo doro don mo kan gobarbi yani ga ministro kan hogga da bare ga hamba no bare kan gande gogo goyi nan ni mu labaro to nan di islamo kuddo
3: umman kasan togo don riga kafin zazzabin cizon soro mu guji cizon soro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kai wayansa mu buɗe hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a ƙarƙashin gidajen soron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon soro a dunga wanke gidan soron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan soron idan ta yi datti ko kuma kowane wata sau ɗaya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a ɗinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a ƙarƙashin gidan soro mu yi ƙoƙari mu saba da gidan soro domin zazzaɓin cizon soro na kashe gidan soro babban kariya ce daga zazzaɓin cizon soro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu.
4: Togo ana kim ketum makmal mokun ya fi ba asen koreya te ma kengal poan le do na do ba pon te le ngande nan pa abon ba mom lak to koya te ngande nan ba mom te mak nga tan sla ga sa kenyen do ka nga ya nyen bata mak do ne ma ntan pul mo bo te ma kle ngande ta pul ba mom kan sa ken lo wi ke na ti na do ta mak le ben pon na do bo te ma kle ben nga le do mo pon te san wi mbo kinyeke le pile ke kisine te ngal poak le do sa pon ke na du bwa ne ma ke pom poa ke trte ka te ta ko ina du abo pour ya te ma ke ngal poa ke le fana ne le na bu ki na ta le sen o de javel ke o mo te a fun le ko do te de le ke de de mbo pon te ta de le ke de de ngimbo ya ya do te ko fa de ke le gbe te ma ke do le pon le na du bwa char te ta de me tu cho ka ba ngal ke tite ba nga de do te ke ke na gla de ba ke do le pon bena chem te ta che ka toko le sa tola je te data ki ke te ta ngo do na du bwa pour ya te ngal point ka na mante le sa ke te ma ke do na du bwa pour yo pa ma pon te mbo ya fiba ko ko le boy le na du bwa sa na te te data ki ke te ma ke nya fiba asen pe ya te na te sen go na ati ke be ke pe ngo pa pour ya le pa na ke mbo ta tre be ya a ja pour
5: Togo ya be ke ya mo to gbe fiba to gbe ni pe ti pe mo ko gbe edun ya jun ne ti nga ngar men to arfi ben che ke gbe ti nyu men na te na ti ben che ke be le tru hula hat muore ti ta to du muru ajuna bin le ti jon tu me mo ko lu gole nyon ko nyon tam ka tam mu yo ka yo ti ya mo ko du lu ni fur ko bu te ni du ne pe ti sor ku ni bu chi ba ni ne kla so na javel ti ni ni chi yo mi ne pe ti sor ku yo ko bo ne ntom la ma te ka ma te ni ti de ku mo so ni te la den ku wi ni mo kli e fru son nku ku ker la ne peti nyel ku ne ya be ku tun to nga fru bute ku din dugun ya gomi cheru me ti tia ne kme ki ma ba fi ba ku ni ne ku dun du ku bu la fru nyente fi ba ni ye nge boli ye min sira le la fi bo no mu ma ton son

so yeshim nanim amuye gafa tamaka shela barbe tu ya fait coquer pour la femme ça ça bare ya fala barbe femme ta coche gobe musu ka yeshi nanyame bosoro la jin nanyame bosoro ili ya kuma na phobia monsieur kakabu na kakabu ka ya fala barbe mamu ya bande so ka kana bu ban fene bomnya mabie memshi bemwa jariga isaka dunya ak parking kamanu bare yoyu sutura ke fi ngona limiti a person bosoro eshi alaji nanyeme anu bremu aisha la bambe tosbe kuni yini ifte korebu ifte korebu e korebu au fobia gono au fobia ni zongo karamo au fobia Yeshi Daudu na jari disanu barani biya sokere Ewe batia munwa na mufa raju la vwadu luti na ufabu yeshe nabari Kana yetanafo, yetanfo, yewa Mbemshi, mbemwe, mefrikanga Daudu Abdurrahim Daudu Abdurrahim ititela niyo broderi ikawo kirabu bereo ya tele kawo atungrenzu bereo imefeme afe kura fashimu anuma kongwele mwabani beso ya shimna nim ya nikuni ite ikunu nga manu bere kirefi ngwana kirefi ngwana ya yu ya wani ya ni mabiani ya tanafo Abdurrahim ya nga Daudu Abdurrahim yawi isutua ngamanu ketingwa na nubere Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Nimefumefawisanga Mwayabani beso ya shinganim Inshola ba umesubu inafama Zara awuru awuru awuru mkere awu fombiem Bibisu wa radiyosu Mwemfene kaya mwemfene Kana Dekibo tu kerebu formule dekibo tu gono formule dekibo tu zongo kamo formule buwani Abdurrahim Daudu Daudu Abdurrahim jitela ingi dunya akbaki kerebu do shauru ni kerebu wa ya teno kefi mkwana nubereo yefe enyama biani tanafoni nefefako itabri mefmef awisanga mefmef kwa shiangufo imama ido kwa trafi Meme kaya kunkuni Aweripa Nkwatika Pena albarka Nimefume kuni ilishia Nkwatinti pena albarka siku Nimefume kuni ilishia To nimefume fawisanga Mwabani beso yanga kefingwa nanu Yewe ide suturana Kefingwa na nipakunu siku Neyo yetanafo ya grobia ni jarida isaka na yu eskuda sutura na mwa niyama tanku mnihu tufala barufa mamu ni ngamano

wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrifi nza tako jina krifi nu amfiri radio kwa minote la wadulu ti tangarafu nyamasu.

yɛtena fɔ kerema ko yaro sadori ye dɔwasi na yɛ yɔn si yɛtena fɔ ko nyerime san ti kpakpari ne ko sumaya suna asoja an ka yɛbɔ jɛkɔbi sifo ba ka cɔ manti cɔ yen ka yɛwo mɔyɛ konvinu la abrangɔna bla nani gɔna bla siɲɛ bla siɲɛ na fɛrɛ na musa tan

0: yambo.
1: Yuma kache.
0: Thank you.
1: Yeshua abana.
0: Yeshua anisha.
1: Anisha anisha chini le.
0: Adori.
1: Okay, Yeshua anetu Yeshua bila.
0: Yeshua anetu bango kaka.
1: Gukratio.
0: Namu kaka kuna.
1: Nam.
0: Nama yuko kaka kuna amidala.
1: Nam.
0: Kasi
1: ito ko
0: ubang bare.
1: Ndo wa shina yu
0: wa nshe o. Na na mbo
1: ba pa to man pika. Ute mba na bu o.
0: Ba
1: kan kwa ti kwa yi. Ute mba mo. Toma mbo bu no nyume bu ko sa wari o. Ani ani. Ok, bye bye.

0: yo Crefin no meeting yo radio community la voix de l'autisme yo quand chez moi bakre da machine ya manche be ma kurabuka nyuma de chenene ya bakre pat sanga way kwa mo ya konvi ya tanfo ya gro bia santo ngira so ya tanfo krimo ko yaro ya tanfo mesa e kunyer mesa ti pa pare ya gro bia mono popolo ko ya shibara neto sato ni mo bia ta e be freri
1: ti bod mo ngo ya benga
0: dileka yetana fay non pas cru que douane apro asaka la ma fami a jefo fay nyangbandi
1: nga sebe mo jada man ko ma ba di be tumane
0: yetana fo pro no fay yetana fo jara ba nyangbandi lom du lycée sanya manali no ro ko nyeri yetana fo awono ashima yedan kira shine ba manje ni ma de shire ba ba ma kurabu kayana ya kurabu ma ko vini ya shire mi kunne fengon fashi mana bi ba kany makso ni amba kay sanga ko ma ko ni ko me be ko ya da machine ya manche to ne ka anya tana fo an wani ma bi ko si si fu benjamin kay

0: sambisi babarapa tuguramba tonna mana sabazanga mena paluwa ya tonna do to gumsa da lutumne wakat kanga ton zakari ngada fa kamba antal ko kodan mande ni kuma tonna yisib la fa zakanga darba zakayi lemde rumsa bu tatin ndea ton sira lwa la soma ngepo wakat la wakat fa la hina yile to rumsa bu tayi soma mpam ko ton no rumsa ya tonna do rompe ka wakat la wakatu amin fa ya tuwa ta tabo rumsa bu tahawa ni moto erik san fa sur lempeke la dade ko do javelli wala o mon peke arham peke sa beri yadra nasam da dayara wuntu hammi kamita panra men cher da mate ton tin tisin musambi si pa wara pa rmi ne to tulu patu to ton pana ngandu sa do tapo adman mo rode te pali mo kuda ma rum sa do ta ya buni hinan ko tonno na yirete pali mo da pan tun ko ni se nyam kir ma ma ya ni se ni hanget la fo wen na zura mo se togolimba tonna ese no kombe sawala baba atum sun panga na wuru de dum wakat kanga di min sun bot ko na min sun sun bot ko am kon ko ma fa ala tum is na wuru de tebe na wuru de plan tum de ene ala tum de ki yarlo ni ara ngabe be fa na wakat lo wakate na ese ko na wuru de pam tum ndu tonna ese ko na wuru dot na ko ahna tum ya lebe to ngu tum soma ya ala ya so bo batum ba fu san sur dem pek tan de ko deja val wala o mo nam pek o ni o menga tum sir dem pek ko le tu ya tan fa tum ya pek ko se ya xam na ko tam yar wama asmo tende yar wama ndu ya ko dra sia ko tam de kle ngwe ngabe ya jemu sma ko pam xere na ko tam si tende baske na ngul ci zanyan ndum tum to ro ko ko tam ko nga am na ngul dot na ngul do ga et telefo tum bo ka mo do et na sia mo nga na ngul dot wakat wakat fa ka sawala abu mi hu ko na ngul do wo abu mi hu na ko fam sama na sia mo ka sawala ko pam fum ko ni sbi am ci mo mahana ala pister ni fi nyut la fa wena na no zona montes
1: Jerba hindi narkili ya mfebwa isi ifo maga sobora antoni mamaga sobora antoni wadono katifo wadono kati hemari zodoro hemari zodoro na wadono kamu agaboro wihip nado niga hala agabayra mahalasi ilma guni zam kaidira nirgo nankulika harzi bago ini nino ino star mga rikense ira apani niga adibu mgezi yangu wano ino kwa kakite gabara kanga na imu mwari ira tuwani bandiga ili hinka halasi jisobora antoni yamu abandiga alikili ya kini resedi ino iga iga ya hano wano kwani asibar ganji bani mkana alikilara wano bandiga watukulikam alikila zimi handi hizu kulu bagi mkana mkio fono mwaga nyuma borsa nyuma de omo borsa nyuma de ode javel yani basa afuna kando mnumu ya alumu nyumega mba nyumega nyumunda abandiga da kwa tu mkina kwa gata talukul sara mwaga